Tao ko ya pa lo ren ta ma da lang na be ko yong ma nyina ma so ma do yo to ba alo da kan la jale da lang ma pa pa be je la ngang bukan de na mo ma ngang sa ki pa lo ren tu ang nyo ma nyani la mai ni nyani ni se samua anca la gue ase tabang se tabang se tabang la ananya la la la la la to do 3 1 2 3